0: Naman na jam, sumak na jam, kabaho, sa minute doong subabid. Pagun na to ko, tupinay ko nga, vi. Kopi po siyan, doong subab, gumandiyo, so di, katatano dito, kasi manto ko dito. So, dan naman na kinungo, kadi Alisabel, de maza, de iti TikTok na Saba VFM. Mamason, so, kumadi, mohoing ku, i-able, Istanbul, dadayho, ida kampung Kapayan. Kohiminan ka. Kapag po siya na tadaw minggu kadi Alisabel. Hansan pa yung i-mohoing di Alisabel iti i-Ebel Stambul dahil haid kampung Kapayan. Kapag po siya na doon masuwa mantadago retid kampung Tinay Colopis pinampang kadi Livin Molivien iti. Kinaman ko pahit papahumbus na pason pagoy manay mo sa pamahavan kyo iti na po kohumbus kuda sumusut iti. I Simon Justin Mamason kumari July Stephen Datu Om Datin Protasius J. Mukiao Johnny Upin Richard Benjinos Om Sabi Mananapanay Kasimban Boss Kadazan Om Tambahot Kunogi Di Katutundago Dahit Nombor Napa Ziho On Abal Diazu Om Katabian Tadaw Minggu Om Tabi Pipabasan Kadi Simon Justin i sumusut na baliti i Kim Lin Tienfuk mantad papar mamason kumadi Bridget Samuel Lucia Bibi Luis Chin Catherine Makansang Omson tabi katutunago kopi po siyan tadaw minggu hansan no hidas takaw do sabi abi tayin sanan kadi Kim Lin Tienfuk diti i si Koyokmen. Hi, kopi po siyan. Kadi si Koyokmen, matad kambung papar tambunan. Kopi po siyan, nung usubab, tadaw minggu kuma tabi basan kuma toin saran tambahot, tabinay kong ngabi di sontop, makinungaw diti kasimban boss kadazan. Hansa na hinaas, tamay mo. Kopi po siyan, daw mo isambayang tadaw bay, no? Balakatan, takaw na da, mantad do minamangon. Kadi si Koyokmen. Sabab FM, kopi po siyan.
1: Kopi po siyan, ng gede diyawa din.
0: Kopi po siyan, dong usubab, inay.
1: Kopi po siyan, ng gede diyawa din, dong usubab. Neko, tinapangin, tong lo diyawa din, titok niya, iyak ko. Ang nagana po, pati po nga po na diti, nga di pag-uho ko ba, pada di awang pag-anakan mga sabi-abi, man sana, no, ababasi, tako nuna. Ako nag-ihiba ni Datu Protasia Mukiao, dubo ni Datin Ima, so siya ay Datin, Datu, pitaw tayo, paan ko na pa siya, so do, mga ito, sa lalo, kagya do, nakapisobo, tako ay do, ungkapan do, nang magya, kan mo na, Dede ko ang kondom ko ng gudibay no, idato siyo, ano na ba, Diyosu. Mega nagidi Joseph Patilo, Lucy Doyo, Lucia Tati Bibi, mega nagidi Tampulan, katawalan Tampulan, paingong, so do, tutungkap nga pe, dede ko, nga ako dati di abi, nga pe, humusi iti, nga, mungkap yo po di, po nga gadi di Petrus dia ada bunan di katawalan Petrus mi jani upin mi kovan daw nga gani gidi di diagang opi ban ko kan dia ngan dia sudo abangai tu agumu ko sa iti nga ansan ko dada ako kumaus to sanya ni di doon do mamahusia nagdi nga bi sabok yung aso mo nalipaw na di bay na nga luo ginapo ko Diyos ko mo talipaon ko na po lugo nagadagi di ugo nga ka na ay ugo to aw to na kongo daw di kasadop ay sa da saon mo di kasadop nga ansan ko dada babasi kana da mga nagidi po po muntad siya nakan di ay no po di saon daw di adila no posik kasi bago ginabo di adila mga di po po di maliaka maliadi nga ka na maliaka may pagyong do no na po di deho nagongon maliaka do bahay no do hapat ko do may sambayang may kuna sambayang katawanan ko nga bili ko tutunan mga katutunan nga sa tob nga bili makikinungo do tiyatiba do pang kapan do leti nakampay ko ng mga bi kanak mga bi ako ng jihiban do ilang buwan do jimpun na saka ako na dahil punak at hobi pa rin tanda ko sandi do leti do sa hobi abi jiho tanda ko pinay nga bi ko na isalutay ko sa mga kawago ni kanon ng mga at gabidangan yun so nga ay ton ko po ay sali abot lupo di sabo daw ko bang daw di Dr. Melina ang saan ko dada babasi kano dada day noong pinsan-pinsan ko nga pidadeo kampung nga blako kakao sila ko ay tangan yun so ko sangi ngampay kano nga bi so ii na dati ay DJ Ben ansan do na aw so no kalo kumang kila diaw miak iya kay diaw no kanoy kasinwa wam ko boy kado manay na do ngaya kay agbu o pa ngaya pang kapan de kay bay na ta daw minggu katawadan DJ Ben eno kano
0: eno kanay nay
1: oh okay
0: na ikot pinasi aswata may mga tanto na po ko sa himbaan Bosto Kadazan si iso na di pambunan magiakan niya tapinay ko nga vi baong pamahaban na sumusut na yung mga toko sa Papi FM Kopi Bos yan.
2: Hello tanto na
0: Kopi Bos yan tapinay Dansi
2: yukun Dansi sa orang
0: nah Dansi mamay na pamusa pasan no Dansi
2: nakatok nga nakatori yung rubay no amura
0: Among
2: pagulo pam ikaw
0: katawadan
2: may tayo naging panganakan nung awi sandot sanang sa nung awi ang kulang nila nga net ng tabangon kulo taburan ko tabulo yan to ikuruti kung may pinsan-pinsan kong awi lo taburan ko tabulo lah. Ay, na po, itang-tingan ko lang, tumurong kutabulod. Kakakong awil, nakaba, kutabulod. Inuwin. Ano po, pasan, magkisanakan doon, kasalamin ko, kumadiyo lang awi. Ako nagilingan din, kamalat na balot di, ituaran, ilongkin, yasip, kami, sampulan, hilad, kapag kumparuli, katalonan na tambulan, arang ako kung ipasan mo sino. Kami, diagang, hirad, kayo madang. Arang ako kung ipasan diagang sino. Kami, hirad, maruhan ko eh, dari na, era ang radio. At, may pa ipasan, kapag siya nangandot ka namin ko, kasabit siya nangandot. Tumuha, eh nga nga, hirad, pinag-pinag-pinag sumbay ang ito namin ula. Ilod. Pero diyan ako pinisalam mo itong agri-padri. Ali mo ito pinay.
0: Katawanan din ako na dancing.
2: Oo.
0: Ba, naman ikaw nga vi. Kano, kinungot ako. Hozo, ipong kapon dezo kumadunong kapan. Nga vi, dezo. Pumahis nga vi na toko dudong. Sebab tarabay na titanaminggo kadubong abram tu. Buhan na kasi sa amin.

Om dabei na jam ke vaho padam si sami nito dong subab it paguna to ko. Om katokoran nga video sur TikTok da Sabavi FM tu nai kot na obi da atus ngai bu likes dia zu tap tap tap dia zu. Om hian na kait oiton hozo di datu Pat Michael Litinu di do songian ko kita zo dia udah twist ka min twist. Magkalawa hapap ko min twist no gi ka naikot binasi o ito no hoso nga biha hay to hoso wa hay na ko ni guri tinu dito binay ko nga bi hansan na his kinabo dia zo kinaman ko pa hay do pahumbus pason paditi pason man tadi Simon Simon Boswin savo daw ini linyam papaungkap kuma hai DJ Kotodan pasano Simon Kumari Datuk Seri Panglima Dr. Clarence Bongkos Melakun Datuk Seri Panglima Silvia Melakun Kumari Datuk Protasius Mukiawam Datin Emma Kuma Sabi Tebinaiku Mamai-mamai Inai-inai Boisan Kungabi Menengaki Nogi Ngabi Kopi Pusian Mkongsikan Naka Suwabo Naman San Toko Dado Kotoimo Balakata Sima Mantad Kinoingan Mantadi Simon Boswin. Pasan man tadi oh man tadi July Steven o masadu isira dite manam pugunan dai ho in Vietnam ka o mamason zo kumatoin sanan manam pugunan i tomoy mo sumakadung dagay i coordinator do D7 nga vi om o hobi no kumadi team manam puan D7 mega di Simon Justin Justin Steven i Bob Ignatius babay no miampay tinimungan mantad coordinator yana Kaunsikan, miyampay balakat kuma diyo zo toin sanan sinakagon Abraham Tinsung ang santo may modo poin sampuid kapo posizon om sambayang ka tawadan na paso no kuma di July Steven niti ba may namamasama ng pagunan dayo id Vietnam atata kiba gambal daw pinabuzo daw naikot giningo kaya to pinay ko nga vi katawadan kuma diyo i Red Devil kopi pasian dong sebab tapi naiku Red Devil teka Edmund Janggun tapi tadau minggu tapi pibasan kemana tuin senan gadi Edmund nanti isai bagu Joseph Potilu i Joseph Potilu memason kopi pasian tadau minggu masalah kita tambah hot sebab BFM FB mungkin ngordo kosimban bos Karazan kai megadi Julieta Margaret Maria Juhan inai sugud Inai Sandakan, Lucy Doyo, Datu Elizabeth Morris, M.M. Suk, Patricia Nicholas, Florita Kinajil, Edward Jokinon, Julius Pansai, Charles Tojinon, Joseph Golombo, Moliaka Winnie Mingkong, Joakim Kubot, Albert Sipaun, Petrus Quintin, Tambunan, Evitus John Modoit, Marius Marudim, Gawis, Patrick Antang, Lazarus Biuk, Inggam Satu, Lucia Bibi, George Mining, Acoy, Pasir Putih, Francis Edward, Idkan Sananong Hidas, Ngabi Tomoy Mo, Kadi, Joseph Potilio Deti. Pason man tadi songhun makikinang ako pentano dito TikTok ti kombiton ka dito pason ko kuma di tanako dayo id Jorbarum Savo daw tanak kunagi da dayo id Tombovo do Pinampang ka kopi pasyan kuma di azongavi kopi pasyan tabinay ngavi dayo id San Sancti Dominic Mandalipaw kano mongay sambayang ka songhun tabinay dito minamasan ni TikTok da Saba VFM ba tapi naik ko nga vi timpu do mundi ku di nadi dadi hisan ku iziazu ku mga vi di au no ko buzo pason siau no nga ko po nga hisan ku iziazu pa hozo duho hozo diti pamahis diazu do tadaw bay no mentok do penakan hozo do tadaw minggu

aiso kinombakan hinominon toy kinantakan nopiang do nakaluput vaza guzu tana kitukuan tahu titik tahu magnitude id kuamut kinabatangan di minsusubab koniam. No kunan do kaupisan bomba o mananampas si Malaysia JBPM kinabatangan o ahalino mantad pemolisaan om kopambian id PPO kinizonon kampaino sedko kinabatangan pambambasaan buk Bukit Garam o Bukit Garam Point. Napupusan o kalaja di jam katu dong usubab sungian naihan do o muhig o ko zuzuvo o natamangan. Aw o himon do Malaysia kapatutan Philippine muntok popabu lolokiton susumangod dino id Pulau Balabak. Nga apatut sa izukon ta homahom ino tu nikokoton dino dos miyampay Sabah. Montok papaing kawas tapi piumanan om kapayaan ko gompit sukay kung mga tuhon magigizon papanjul o katinanan asil suang pogon Malaysia hasil do Wuhan asil do Wuhan ko opod diti na boss ti mohingon upisol paing bibida asil datu Dr. Abu Tariq Jamaluddin magisusupay babazan papanaon id patatangkop pogon kampaino sumuang kampung do mana kapayaan om tumubong do mamambalay sukay. Ababazan mamahiyong Malaysia manontuduk do tuhun magigizon do mintamong kinaisonon posoyhi o mapapanaw ko basan o hidas. Nabawas di po paliman sanakan Vivian Wong Sheyi hang nakamoy kapanakaday do counselor kadasan sanakan manontuduk do tuhun magigizon mo ida aw papintaam si Samut dayti dayho o manokadong ababazan maguno mahik manto kapagkangan tuhun ginumuan kapay na mamamasi idad. Namot dino itawaw si sa mga tustuhon minampasa at ababasan tadaw mamuhiyong Malaysia dubong ay budubong ang podamanom ipinapanaw itpipyo kinizonon.

0: Asuraw ta mai mo.
1: Hi, kopi bosian.
2: Pakinangawno.
1: Pakinangawno.
3: Sahimban boss kadasan Saba VFF.
4: Naikot kina si Asuraw ta mai.
3: Kanaw kinango.
5: Kopi bosian dong Usufa ka di Lucia Mondok diti naikot kina si. Ang kompensyan tarong minggu, tabi ito at tabi pibasan. Kumatama ko ito sa ba, VFM. Kina may kwaid pag upo po humbus sa PPF Pason ni ako po nakahumbus mga tada WhatsApp dito. I George Gimbun, mamason, kumasama bitan ba ito sa ba, VFM, FB, WhatsApp, om sa ba, bitan pinay, pisan-pisan ko. Tait, nabuna na po pa yung ngaw. Ngayon pa'y Pason, hansan na, doong hinasti kita daw, George Gimbun. Marius Moridim, kopi po siya na dong usubab tada minggu. O mamason ni Marius iti kuma di Helen Yong. Lucy Doyo, Maria Juhan, Julita, Margaret, Maria Go, Maria Gom, Joseph Potilu, Floreta Kinajil, Tampulan, Sintom, Yagang, Sagi, Floreta, Losobom, Adila Duvanson, Rosugud, Kumansanan ni Kingan, mantan igi som Z, may paso na hidas, da nga, bito ko, dito may mo, pibabasan, tadaw minggu, om dong, subab tadaw minggu, kadi Marius Marudim. Shalom ko pipos yan, kadi Dennis Nicholas yang, kumada sa pagitan pa ko to binay, nga, vi, matabian tadaw minggu, na ikaw at binasya, suaw, to may mo, tabi pibabasan. Omi Julian Yapa, kopi po siya na dong usapan tara minggu kadi Julian Yapa diti mamason mantad kampung lintuhun tambunan mamason kumapaganakan kusondi om sabi mo bos mabobos ngabi paganakan dato Daniel Kinsik paganakan Antonis Joaquim paganakan Otalian Bosingi William Daniel Reverend Father Nelbert Peter Father Rudolph Johannes om Father Shabil Francisco Kumadisina kagon Yapa, Sodipan, Sudiman, Sasi, Kojiun, Gundorong, Om Tumitiu, Pason, Tabi Tadaw Minggu, Tabi Pimbasan, Saninas, Tamay Mo. Imenia, Mantad Kampung Kebulusu, Kapiposian, Kumatambahutku, Helen Yang, Floreta Kinajil, Lucia Bibi, Adila, Joseph Potilu, Zandi Dolores, Dolores Narumbay, Cempaka Biru, Tabi Tadaw Minggu, Kadimenia Gansing. Om I John Tati, mantad kampung Langkawit Papar, Mamason, Kumadi Rezuan Obot, Mudi Gili, Frankie Tan, Johnny Lajuman, Juanis Majari, Anthony Sipanul, Mike Maturin, Angeline Marcelius, Elis Shililim, Beri Samuel, Lucia Bibi, Stella Martin, Om Paganakan Majawa, Bohiaw Andakan, Om Tawin na po nga Paganakan Kusundi, Mimpay Pasor, Katabian Tarang Minggu, Om Matatamis, No Ako Pasidang Toko, Om Tabi Pipabasan, Mimpay Balakat, O Minamangun, Kadi, John Tati. Baong tapinay ko nga, Bi, Katawadan, Kapipos yan, Kumapason nga, Bi, Diyos Uliti. Namay no, sumak no jam, kapahuto ng padambaho minito, Doong Usubab, Id, Paguna Toko Kano, Timahambus Pamuhis, Do Ginabo. Insan po anangan so do poso do tepinay nga bir tadaw bayno na po nga tadaw do kapanandakan do tadaw bawang do son vinon world reverse day mempai do tuduvan te ko tema na po daw nga iso do tahun iso do bawang iso do vaig iso do kopo season tandakon tadaw do bawang sampamugunan do po titikid do tadaw minggu kumaapat tayo buhan do ko si Zam do po titikid taon om nagi aw nagi hivan id kalender do United Nation nagi tadaw binal do nagi nga kapanandakan do tadaw kutambuhuzan do son vinaon tayo ko World Tourism Day mam tipinay ko nga vi kano manandak do tadaw bawang son binaon tadaw bay no niyan pay husum nga vi do kokomoy do bawang

0: Hey hey hey, kopi mo siya nung usubam. Timpo na ito ko, talaw di tini ang paikidong di omis ang boss di usual. Aman talagay na ito sa imban boss kadazan, sabah BFN. Nekot di nasi, usual tumay mo. Kanaw kanaw, kanaw mo kinungaw.
1: Sip na ikong avi, timpo, daw ako sa imban boss kadazan, pangamabi avi. Nani katahuan, gumadi azu tu tamay, muna po na po yung tanod, tamay muna po mong kinungaw, tamay muna po do... Mama Daddy do ko sa boss kada zan pong uvang do kinaposikan na zoti kita daw minggu nadi id kahansanan do pasi ko nga vi do tamay mo tau ti atatamis kung na po ompus raw dito pinay ko nga vi id kahansanan do ano na po o taguvang do toko do minggu do tiso do minggu do dumonto di tinga nga pasi nga vi o mahansan do abaka kobu own siko poti hambus tako tomay mo dano ko lang naman tamay ko nga vi tumi hambus miyan pa di DJ Katrina nega tomay mo id ko sa imban boss o sina do hapas pariti dano ko lang naman tamay ko nga vi hey hey hey kopi mo siyan dong subab.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay am huangon pokot nukalawan no pamahunan suku nang ibit ra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara, ahimpi nakaya rarahu-rahu ikaw topot, ondo ang lalat ra pansiluluman

0: Maniru ko ang kutuming.
1: Ay, kulokulot. Pinukan ko kirimimi.
0: Salah ka ginyo, Ming. Ako ang kutuga. Kondo mo na pandayan na raguti. Magalawa ako. Boy ka boy, mapuso mo raguta kauti.
1: Apahon mga tupurahon kulot. Apa amina niloto pay nunahon do bansa. Uli kono iloto inanak amnayo rabandar. Asindangan po nam kakula. Tiyak ko aman niloto amahilong ramidya sosyal ratalipon niloto.
0: Nagaulo ramaton. Salah ka raguin intora iolalaing.
1: Alap po nga ilo no basan kulot. Mindaho ko yak nga rarahutohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na purabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang ubas na kamamanam kaminan ko ratu.
0: Oh, mohon sa'yo ginyo, Ming. Kinamin ko la. Ming, atan ko lando pangukaw to ra klas mangila na ragutakaw.
1: Ah, oko tukulot. Kono yak ko ako tulisun no kanon bahuinan sa. Bun bun kono buboy na liam. Mansi, kono yak liha.
0: Kita kon to imimi mangila. Tan kulan.
1: Ah, kono po hinokulot. Ang yawaw riyon.

Kuno po yung akaw rayos active, ambal raaw niyak uman yun bali ratukir-tukir ng oro, karadya-karadya nupahun, activity alap uman yun bali ra otopot kapiyo. Kuno akawang karadya ra upis, activity ami kapiyo karadya abuli anilinggapu ramiyun rayos active yuhin ho. Ang isangkul intorentok mi namulira krita, sumuku ra upis, ang isangkul muay rakantin, mako ika arang, ang kulya monstra file ami kapiyo book ng upis mo yun. Maya rarahu pinasila no pusor kapiyahan tikop no tana WHO 105 opor sumuku ratalung ngatus nga minit activity physical rasa minggu kung napakuling ra risiko penyakit ay ka ambal reactivity no kapiyahan no inay.

Kadam ni kau kapisanangan na tutuang kapisanangan kinungaw haliti ka sa limbana to kau anto ka tuang tararat minggu kado na pada maturu ada tulan na kasiam niti taon doon na ribu doon na pada manam ya tapi kau manto ka pelan iti ida pagun to kau anto kat bana niti nga sumuang na da jam dot kasiam doon na pada ma 2 minit ada tutuang konsika na mo gigin na kumado kayo dito ka sa sento manod diti ka sa limbana to kau at abdi ko mantok dat ako pala na maya dat ako silimba na sukan RTM ontok dat ba niti nga haro iti ruputan miti lambus miti na pangaruputan sa nga daw diti spot Asia tika sukan Asia Aichi Nagoya mantok aditi tahun 2000 na pada manam at abdi ko mantok dat manimpun iti kasalimbahan na to kau sining manta di Sir Bino Sigo iti on the way house karitigano kinang hato kau.

Ya, tapi kau jam kesiam telu na pada ma 2 minit ada tu ngantuk da tim puriti. Iti kang tawan iti ida paguna to ko madibut maning garud. Ade tak ko pagot rasam na ta sapo antakan ida panang da telupid. Labuk sugut tongod kampay nagiti pensiangan si pitang tenam amsuk. Makahampit na iti ida panang kalabakan amrahat katanaban kampay na id watas daranaw. Ya, tapi kau mantok datim politika kalpo kapanau iti ababayan miti lombus ruputan sanga ngadaw diti spot Asia Aichi Nagoya 2002 na pada manam. Ya, tapi kau sining manta di Mary Intiang iti kalibambang kaditikan daw kinang hotoko.

Mentok papelo te kamang hot kahampit kadat it kinayon ano romutolongkot panamangan kadat pabunsaba SDCC dit o kaban duwada panama padjam mayad pirmutan hotline te ka WhatsApp it aso walwalu telu onam siam apat aso walwalu telu onam siam apat aso

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan takaw. Kayanan takaw ba na diti kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tungamalahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.

Ya, tapi kau jam kau siam apa tu pada mualu minit ada tertuang tapi kau. Ya, tapi kau iti isa kepelan na karet iti syabas. Syabas na pada tapi kau nga id nga kamayan dot. Ilot na po nga isa nga randit sinindikot mangaran dit anaru di la syabas na po nga skim jaya usahawan belia Sabah. Manto ko pa lang tabinay ko iti skim jaya usahawan belia Sabah teka syabas diti isad inisiatif teka ninggi saman dat apung hupan pinatamon dana ko sinan manta da perintah pagun Sabah iti na po nga siriba dot pamagantangan da kamantirian keburunan kemulakan kemagotan spot ekonomi kreatif Sabah. Manto ka pala ang tabinay ko iti syabas na paditi nga iso ababayan dit epinaharo kihantanon mantok dot manguhup aditi tinimungan kemulakan na kayanon mantok dot manimpun teka papay magot pamadagangan teka pangindapuan adiolo. Hara dati dat karait pengkuro hagya iti ababayan dat syabas sa diti. Kumaisa na pati binay ko nga iso kumayon dat punghupan manta dat parinta. Iti na po nga iso kumayon dat ababayan dit papasadya diti punghupan. Kausinan soko koro-koro. Maya diti geran teka iti kamayon dat ababayan kota riningan na mantok dat mangingin dapu. Mantok kapailan na gitap na ikaw kausinan na po nga mana palabuso tumano diti kamayon dat bansa dat pamadagangan kota rinaan teka produk. Sebagai dat kamayon dat pamitanan mantok dat di papatim po diti pemodagangan produk teka mantok dat isa kamayon dat produk iti manginginda po kano iti panghupan sa ginamo teka ide pilatan ada 5,000 gisam hapad 5,000 ringgit mantok kapailan nagi iti panghupan dat kamayon dat tunay micro sa ginomo dat 2,000 ringgit nga kamayon dat asasarui dat man patahaka dat tumilambus kumaditi manginginda po kumulakan id tangawatas mantok dat iti kamayon mantok diti fasa kain kawason dat sikap. Harada ti dat amang uhat nunuhat katuran mantok dot mga palay diti syabas diti. Mantok kapailan tabi na ikaw syabas diti tabi na ikaw na po nga nung mga palay ko nga masiti ko na iti kamayan dot kamulakan tulun dot mamasok Malaysia mantad at ko pangyon hitiid pagunda Sabah. Tinimungan kumulakan na po nga kiumur maida pilitan hapod ang malu gisom talo na hapod at ka apat na hapod at taon tumanod diti kamayon at fasa sirim scheme semasa manginda po teka kiharo iti kamayon at pamadagangan ida Sabah nakatimpun na dot mamadagang-dagang teka kiharo iti kamayon at lesen kapadagangan dit na kunan. Manta ko pala ang tabinay ko, manta dit pinahimagon iti syabas. Skim dit ina po nga minanahak dot gumu ko sanangan, kumaliti rin ni buwan, dot manginginda po kumulakan Sabah. Maya dit ginumu po biyan, dit natimong karikot it kamanyan dot puluhan riyong ringgit. Manta ko pala ang tabinay ko, karat iti skim am kaparegisteron. Nga milo amontong id potel pinatamad syabas. Ito mga ikaw isa kamayon at pangupan dato senang manta dato perintah paguna Sabah lalabi pa kumariti manginginda po kamulakan Sabah.
Empat penegak sining manta di Hilda Jutawis alias Ogofi iti tining kusan kumadari kaditikan nao ginawa to ko.

Popo do bungkusan miloko rikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Soroho no, mungulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pologoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

May kakal agaras ti kita daw, mangarajay karajay idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karajay itupis, asanong na po nga, mamanaw, mantal po narangan ko dit akong matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarapin midya karaja, ipanaw-panaw, mangulod file, teko, bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagulan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po, nga kapangyong kuri kasiwatan sumakit, mantak na kawasan kapasyon o alidas.

Ito pinag isang to ko, jam.com matulu, may aditirati ka sa limbahan. Sana nga natutuwang kuma di Angelica Ojik, Ipol Irik. Adi ipolitika bisana nga natutuwang kuma di Titambalot Sabah BFM. Tabi pibabasan tadaw minggu. Kabisana nga natutuwang na yung kuma di Nancy Liana Fonsico, mamaso. Datumano di tika sa limbahan na toko. Pasan na sumusod diti hamanta diti tambalo tokaw kada diti amason kumawakon ta pinay ang pambalutan iapirangorongaw ada papatod pasan kumadahay mikaruhang megal di Lucidoyo tampulan iagang ida kay madang si Koyok Men Abdul Malik Julita Judith Lonely Inggang Nagi kumadi Jej Gimbun Majakong Majuna Sabin Nagi kumadi Marius Ros Emilia Gom Yang Gun Kandarong Bagang Sagi Ingam Satur Yubug Id Bontoy Amamu Nagi Olihuan Kumadi Ex DJ Lerika Iya DJ OP Apa kumada kayo Adit magihum di DJOP kada komendat kada kasusa untuk dat tulan dat bantal napa nga hinanah i DJOP nuridih sabar-sabar pada kayo kyo ino i DJOP di untuk dat tulan dat bantal diti ya harap pipiro tadau harap pipiro tadau pugulu dat lumang toko may jam dat ako akon ko jam nga may tulan dat kahapad at binay ko. Iya, hakad pason di Johnny Diti kanaw no magipapason hiti sa Bav FM. Tanda sa kodong toko kumatayin sanan nung akon kayati nga isay po kadaw diti. Iya, ako tuladan manta di Johnny Upin dua di Lirni Erina John. Pansi kau dah kayu ngadu. Tapi kau sinding manta di Mosilin M. Tangan du manta dekening kau kariti.

Mumang ko papadagang o mumang nagi ay tutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw do makikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu 44. Pokyoputan id numur iso 6, teko iso 8. Osiriba gatang, osinang om kosudonget gatang.

Kapisan na nga natutuwang lagi kumadi at the Binay Gasabon, Florita Los Abam Laurentius, Majakong Majuna, nagi kumadi tau Fat Siaw, Charles Loginon, Amiti Mantadi Julius Wong, kapisan nga na kumadi Aki Odu, i Uncle, i Auntie, i Salvista Malukun, i Reverend Father Johnny Raju, nagi kumadi Father Jeffrey Gumu, Father Tony Majiwat, ikaruhangay kakapisanangan kadita Pinay Julius Ditipon Sikaw, hi nagidya tapinay Maria Juhan, jay natakag kapisanangan tutuang taraw Minggu kumatayin sanan tamalut sabab FM Ponsikaw tabi piwabasan na kadi jay na Ponsikaw dia jay na amiti sumusut pasan mantad di Joseph Botilo kabisanangan na totoong kadaw diti mamason kumadi Julita Margaret Lucy Doyo Maria Juhan Jasi Mindong santab na iti akinuruhangan egisom.z kalansanan at ang lidas na dangay taririmo ka apon si kodi at tabi na Joseph Botilo batam na ikaw sinding manta di Sharin amod asyapri iti naratu kaditika na kinangot ako.

Kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tungus dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod takotarong ang kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada panutud itkoyanon ditpoy ngukab o manginom waig ditagano. Alayay kawayon talisun, tamangay takaw kulidasan takaw.

Panantudukan, magalaid ada ang tanak isto ang kurita. Pasukotan level, kapasarahan, itnungabon isto ang kurita. Ponyan mantad itelepon, muntok kapasarahan. Karait ko ngayo, teko itnong ko itanak no itimpo diri. Patodan ginawa, ang parisaan en sanantirikahon, paguluit mangiduan ke kurita. Pasarahan it matatamong om guru dot mamaramutika nung ingga na itanak no it kayanan paramangan teka it sikul. Pailihan babarang kiguna mibagal kantong piawitawit teka begtangan teka telepon piawitawit it trikohan panong dalikod teka it sampaping tanak no. Om sunudan sawano papasarodika nung misawalino dot may papatid tanak. Tanak tokaw, tunggungan tokaw.

Terima kasih sinik mantad di Oliver Muji mantad mato minagoto ko majam adot ko permiso apat na padama 2 minit adot to ngantok dot tim puliti. Ya tamne ko ko mayon dot amana paganap na di tim ko mayam paido kayo antok to ang tararot ang minggo. Ako mado kayo dit pa yung karadya dati nga tilamusan na do kayo dat ako maradya gisam dat awi shift na do kayo. Matam na ikaw tamangay kalidasan at tamangay katingaligan. Meru bat ako kago anto kaswaye timpo kasalimbahan. Hino ako pa rin damon.

Mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayon ano romutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban duwadaho panamapad jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo tolu onam siyam apat aso walwalo tolu onam siyam apat aso

Ito ko na pa, kiguro, kapiya magino wag di tabagal, mantan ko wag Thomas. Magidom, anong gisang walong kalasang adaw na pa nga, kabagal na. Nailok mo itong lagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalilasan tinan nga atabangan. Nakailok ko, magino wag di adalan kagubo nga awdag di asalong, to ilo bilag kawit dat awanita ko wag, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sundok po waig to matdo po ngatadal kalidasan to ko na kigudo dagit adang at panginginom.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan takaw. Kaya nang takaw ba na diti katagwang magalisun. Tulong ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

So kyo nung tinimungan ka haid da susumangod Malaysia, tinimungan haid susumangod British, ipakalaja in Malaya, Malaysia, tay Singapura, kampay na Ranger in Sarawak. Pu haid tinimungan iso tahu onong, om susumangod watanya haid, ipakalaja ben punutimpu, om kiumul onong ngopon tau in Sabat, nyampay ko nunuan monikibuhan, isimo ko nunuan guys kusumpitan. Kasudam ko, mga palay, sa kaday ko dunuan ko posisyon veteran tinimungan sa sumangan Malaysia, kiginumu toko nga tos lingit sa buhan. Mozo, umakapokyo nuan, o ko tulang ipinatanto. Kapoyhan Ringgono, kamasa tumubung, kopisan ahal ngabi veteran ATM, kumuntilian kumuhigan Malaysia.

0: Ay, tumonggob sa ming.
1: Nakuha no, bagoy na kulot. Pasal na may bago di mimiti ko ni.
0: Oh, kon ming.
1: No, bago.
0: Ika man akon ko bo. Iso po boss to ko nga. Awis na kayo na mo boss bo. Tumonggob sa ti. Mahide opunso na iti boss to ko.
1: Oh, ino. O susana kiba kulot. Ina, apa na si dad ino, mihongot ni si Savo. Pangizon pa di bago ti kakadazan. Amo manong kisalita bago. Mintong na po do handphone.
0: Nga, ming. Kitang ko nga nagyot tinatapa. Apatut po ng kibasan, diho tanak diho, boss to ko, mantadi o nini po. Tanak na paliti nga, sikap kalati. Aba.
1: Nga, pahing ko pa nga, amo po na ko tau vive na.
0: Panong kibasan na pa yung siya, boss to ko. Mahayt ko iho, nagizi ho di. In kaso, nagikumadi ka manakon ko di po guho. Ming, kanam ko kalas, boss to ko?
1: Ah! Ingko. Ziyaw di na kulot, boss do to gumo. Nuno, boss na kalas no, itiano ino hey, no, o gumo bago boss no.
0: Oto po titiming.
1: Nako, yung vudot na po ino.
0: Pakiron da ko yung zimimi daw mo ng tulog. Pengko.
1: Nung imimi, magyadi no, kakun sa mamay no, nagi.
0: Teh, teh, teh, teh. Nung imimi, kakun ka nga, vi.
1: Ang kano ba? Isaw mo na lifon kyo.

Songyan ang takan hisun siyabu o nui apatut do papanaon do takaw. Kinaisunan takaw do bahino kataguwang hisun siyabu. So, wano tuhon ginumuan do papanauhang kapanahaban muntok umibad mantad ko zamutan tongus. Biyon tanak takaw do tomoy mo itsuang hinuminon teko hamin. Tomoy mo minta mong kabakasan sundi. So, sawaan mangindagup. Mamuguno po nakop sa palutodong ang kabang songyan humabus. Sasawaan mong inumpad takwak, biyon do kagunap kagaganapan usap o montok tanak. Kusobo na tinatapa do mamuli sa kaydasan tanak ngabi. Sikapon makiusap idhamin pungusapan teko klinik kaydasan idodos nung kapusakan. Subong toko do manginom vag tapuak do hobi ogumu mantad ko vag tongomis. Manginom onam gisom vahugala sangadaw ko ganopno nga mozo ino kumakapagatan om kapakyanuan to sosonghun mantok mintong kopiarangan o mintamong kailasan tinan. Nga, koy hoko nangku, manginom do vag tapuak ko hobi mantad kontob ipinanuan nga kapagavit do kabahingkangan kumakailasan toko. Hohobi no kumahuhunsaw tawak iasang sagan do pakalaja do papahabus ginungu vaig itinan. Mantadi no, sundong tu manginung vaig topwak avasi muntokay dasan tokaw nga patut do paguhonon nogi o kopyadangan pintatap.

Ingana't may kangavin, no nga o dia zut. Nakote ko, nako nga o kodot ho ho zo, minanipuniti. Mabazan, tiga ko sa himbaan bos, kadazan na rong subabliti. Ho zo man tadi, Cheryllus David Ditino, di upus ko mahoing, di Simon Cornelius, nantob ginawa ko, om nagidi genre wine jealousin, miaga id keke. Insan po kapivosyan ng subab, kumadez may kangavi, habi na, kumatampinay ngavi, tika makikinaw ngavi, ikaw ukab dati the radio, dadong subabliti, itim po diti po, jam ko onom, apadam on a minute lang suwab id pagunta ko kapivosyan om katawadan tutumoy mo na po mamihi na makinangodagay dahil da Saba VFM om matumasan so itin po niti dako gamuan dia zo at ang kangaw dati idamin kani papatawanda daw tanak may sikul om nagi papatawanda daw matakson di bo om suway kaman tadi kiba dati vokon tambahot dako makikinangaw nogi dahil tandahan nun itin po niti pagadan may pakalaja. Sanya na pada kataguwang da oboboh o talunalun nga ino mingat-ingat tamoy mo kaya tabinay mag-iobi da tiso om tiso nunwi man dat ako nga avasi o kazuzuwa dat ako gisam kay katid din poton dat ako dari ka na tumi ang bus mo his diginawa ino ba da ikot jam ko 6 taong pod minute adang suwabiti kongo ko da abal mantad Saba VFM dari ka na tumi ang bus mabedi Datu Elizabeth Morris point hantop sa gigisom.

pataundaan din mi kao pinasan lo tumagubang ko susan. Kantakan ko zubo na ko hobigon tab hinasu toy el nino edni ko koton uha-uha o pisoso mo kote hambus isam taon ni ko. Tumandod din ko koton ko zubo tapan el nino timpu diti ko dimpot kontab tahasu ko zoh doon takbuhan ka sinsam isam buhan kapat taon gubong ay gubong padam tu. Kantakan hizud untuk timpu penasan na tuwa nga aus ungkuo nga kantakan subay mega hisun siyabok akapas gantab hinasu om okwangan baig apatutabi on kozo. Manta kapayhan kapabagu kapasa sumuang idhibang web nadma.gov.my. Tamangan ka umahigan om kaidasan sundi. Koy ho miyampay ko zuzubo posayhi.

0: Tumaan na daga suvab.
1: Namang asan? Nga, ay sa naging asan ko suvab ba?
0: Kasudong, kasada tumanod ka na gaya mga ipapatad ta ka nun. Muntok pa ka na kanino, yan, kapit pa ng si Zam, si Sian ni si Hoto. Nasu, tumimpo ni Damin na pa mapata daw. Isang kiva, di no, yan kagaganapan.
1: Ish, auso tumanod, tigog yam, iso, ibago o, yan.
0: Hey, siyaw diti, untok mo maguna ko sa tuhon na sa kaday, apatot sa kadasan toko. Palis-palis nombo na ihanda sa toko bago ontok. Kapiuman ka nagida ay sa tuhon mo na kaday diyaw, Matiyo.
1: O topo, nagi... Bah, tumano sa diyaw suvab.
0: Ay ka, no kulot.
1: Hehe, iso, iti. Tumano na ko si Mimi.

0: 明日は会うと思います。
1: Jam ko 6 taong panminit ang suvab id pagunto ko itinore di Malaysia Sabah VFM kasahimban Boss Kadazan.

0: Asuaw tamay mo.
1: Tumanay ko nga vid, bayan na diti jam, konom, apat nga po dam onom minitong suvab id pagunto ko, insan po, kapibas yan ng suvab kumadyo zu. Makikinungo ko nga vid, ay tauhi bo, dahil da sabab yung FM, habi no, makinungo dito ka sa imban, bo, skada zander dong suvab diti, mainumbo ko na pa nga vid, makinungo dito ka sa imban, dagay, ahansan do, ohi, sa ginawa diyo zu, makinungo dito, hozo, katazan, natinagas, kau ni ku matap dia sudah nang sebab diti dan itu tumuan pada toko mungkin nang odoh zau tu kiva diti iso kepoihan song hamin pahamuson ku dia zau.
2: Kasihimbaan bos kadazan manak dia zau kepoihan.

Tapinay ko nga vi, kiva diti iso kapayhan suang hamin inatay mo dagay. Om kapayhan suang hamin na paditi nga nambit dagay mantad di Thomas James mantad kampung Malawa, KKIP. Pinapayho do minidupogun Nicholas Thomas di jam koduvo tahu ngapad minit minsusuvab di tadaw koniab. Tadaw minggu, ko duwang padam tu ditipuhan ko si Zam taun duwang ngaybu duwang padam onom dadahid hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantadno do kaya dan diti manu di dapapoy ho do sinakagon lipakon id kampung Malawa Talipok. Om tabinay walis om kinawangan nagingawi dad sodu teko id somok. Hosokon o tinan dito nga tiyagak, Nicholas Thomas, do tadaw suvab, tadaw kaduvo, ko duvang padam si Zam, ditipuhan ko si Zam, taon duvang ngaybu, duvang padam onom, do jam ko padam duvo, tanga daw. Id kahabangan kampung Kayu Madang Talipok. Nga paguhoy diho, oviton pahayd o tinan dito nga tiyagak, do dahil id panamazangan Divine Mercy KKIP do jam ko opod do ngusuvab. May do to hinasan ko zod yo susuguto ako. Tabinay ko ngavi kapayhan suang hamin na paditi nga nambit tagay mantad di Thomas James mantad kampung Malawa KKIP Talipok. Pinapoy ho do minidupogun Nicholas Thomas di jam koduvo tahu ngapad minit minsusuvab di tadaw koniab tadaw minggu koduvo ngapadam tu di tivuhan ko si Zam taun duvo ngaybu duvo ngapadam onom do dahid hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kaya danditi manu di dapapoy ho do sinakagon lipakon id kampung Malawa Talipok. Om tabinay walis om kinovangan nagingavi dad sodu teko id somok. Hosokon o tinan di tongotiyagak Nicholas Thomas do tadaw suvab tadaw koduvo ko duvang padam si Zam ditivuhan ko si Zam taun duvang ngaybu duvang padam onom do jam ko padam duvo tanga daw id kahabangan kampung Kayu Madang Talipok. Nga paguhoy diho oviton pahayd o tinan dito nga tiyagak do dahil id panabazangan Divine Mercy KKIP Talipok do jam ko opod do nga suvab. Ingka kaniti iso kapoyhan da suang hamin.

Idpason ko yadan kuma paganakan, inatang kisadan lasanguhun pu paganakan di kaupusan. Ahansan ko taboy ginavo do managuvang timpu ko yadan diti. Siyo no, mantadagay, doid kasahimban, bos kadasan.

0: To pinay ko nga vi, dabay na diti jam, ko onom, himang padom si zaminit ang suvap, id paguntukom, na kong ako hozaw di Raul Pio Tomblon, kahangadan dagay diaw, diti, no di. Muntok na kay handi, so pinay ko nga vi, katimpun, domingo diti, bo, tikid ta daw ko iso, katimpun na jam, ko tu, dadong suvap, kongo ko diti, ababazan, kapangindapuanan. Iti na po nga, papongo si kay diaw, do, pangindapuan diti tuhun nga vi dotoko da diti id Sabah habin ko zako za iti tinaw do tako da kalazan bo i mangingindapu i vagu nagi da mukab da pangindapuan dio ano na pad kaganan ano na po oh id kaganan do takanon tinumon patoy teko da kaganan do monodo do gaung ko basanan patoy dadi iho no ongo dio zu iti do tikid tadaw ko iso ipunganan da gado radio business kada boss da suvai papongo si kadya zubo papa muntok di tituhun nga bidat ko i mengukab di ti pangindapuan dadi muntok tadaw bay no papongo si dizura iso sanguhun di ti kamuha ka na tokaw, iopo i. Nakazod ay kaganaan na pangindapuan diti. Dadi isay dati ho, kano, kinungaw tokaw, iti ababazan, kapoyhan, pangindapuan.
1: Kapi pasyan kumasabi, abi makikinungaw, itimpo diti, dahi da ababazan muntok kumuhakan, sangun papago kumuhakan, manuang do ababazan diti, om paguhuy do miyampay tokaw do sido, kano pahayt mahis na ginabo miyampay hozo, di Alex Mojingol i oitan do, bosyon tokaw ginabo.

0: Temenai kong abing kan hozoman tadi Alex Mujingol yo itando vosian troginavo dadi megana bos kulitinu me apa itu kosong hun zati do tarabai na diti do pepintahang do onu opongin do puan itu ina on the sido do ya dapat pesan montok kemuhakan diti dadi kano itu tunai toko isai zo sido diti onu dati pengin do puan i pepenaon do sido kopi vosian kemadeo ati.
1: Hello kopi vosian okay. Izo i Emelin Maklin Joti ano i kava pangindopuan i papanawan ko diba ano na po nga i business ta kanon om tinuman
0: mm-hmm. Dadi pengkuo ano ko yung buhay pamusapan no do papapanaw do pangindopuan diti isay ino kaunsub diaw
1: ino po no kaunsub dogo na po nga isa wako i Elden Silvestre Joy uh-huh. Kaya kan nagi i inkuo ano ko yung buhay ti pamusapan dagay no po nga kay isa wako bayno no pa nga pamugunan nga ako do no ko zo o susa nung kadaw nung humalap na ba to ko do gaji do iso pa kalajan kon aw nagi ogonop nung mamahito ko itakanon nga bi om nagi kakamot idamin om nagi mambalay do tutang memang aw ko gonop nga bi mm-hmm. Jadi ing ka no do no konsep isi koy do mo magukap iti business. Mm-hmm. Ika koy business sampingan ka.
0: Mm-hmm. Ka, kaya dito yung dapu to kukudis bukan eh.
1: Oo.
0: Oh. Mm-hmm. Dadi yung kuwa ko mungiho na kasipatan pangindapuan it kinizunan nyo ay ate?
1: Midos gaya si koy sikul SMK Limbanak. Jadi, oh. O strategic to ko di.
0: Mm-hmm.
1: Sabab na po nga, ino po hamin dagay, i-restaurant dagay, na po nga, migat kohuta tanga do kokompungan it Limbanak.
0: Ano ko hobizan ang kakuangan do papatimpun pangindapuan diti?
1: Nung ko hobizan na po do songya na po kiba tanak sikul
0: mm-hmm.
1: Kiba nagi untung kiba pamohi kiba i pamohi nga bibo
0: mm-hmm.
1: I kakuangan na po nga sokyo do nung ISO o sikul
0: ah, kung saan taon timpo do kondangan sikul
1: tapat
0: ISO di mo i pamohi
1: oh.
0: Itun kakampungan pengko
1: mikot nagidat nga aw i mega akon ko tikit ta daw.
0: Oh, akon ko may ino basanan.
1: Oh, tapat.
0: Mm, ka. Dadi isay dati dimpoton tay target dia zu kada bo supay do mamahiniti ti pabahizan dia zu ipabahizan dia zu ba.
1: Mimang do tanak sikul mm-hmm. Kumuhakan nga bi om nagi tuhun kampung it
0: pasoyhi.
1: Ya, yeah, oh.
0: Mm, ka. Dadi ano nga bi ipabahizan it ka kaday it restaurant dia zu dit.
1: Kiba do sup-sup, migakod kon lomen, kiba nagi do waffle, i tindalam ka nung tuhun, tuhun toko. Oh.
0: Ika na nga
1: tinumon, o.
0: Sabi ka man tadi?
1: Kiba ko snacks, mega chicken wing, fries, nga bi, ika na nga na tanak-tanak.
0: Ah, oh, inka ah.
1: O.
0: Tapi na ikong abing ka no, okay tahangan di Ati Embelin. Kiba po bago o pagudizan ko kumada si Daditi. Tutumod pa ito ko na namot. Pati humbuson ko o pagwatan ko kumada si Dadatino. Dapong o pati hozo man tadi Betty Iling yaitan do namot pa impasi.

Tapi na kong avi inkano nung audio zoo kapoyhan kakomoditi pangindapuan sanguhun ano iti sukad vago na takaw iapo ih monodo diti kaganan pangindapuan om konsikan kumadi Amber Lynn to nakano pamusava na minungkab diti pangindapuan do taka na namti numon ka jadi om yano hansan do hapas iti agumu pavago iti kamuhakan do takaw kyo ianangan do mungkab diti pangindapuan to inabagya kanu do ako na po kama kanu do papayin sa vato ni kakotuan kapasison do takaw sondi nga kanu nagi iti do papagazo diti pangindapuan kami na kazo montok do tuhun to kausan di ko tinaw do to kausan di jam ko tu apadam si za minute ang subab di pagunta ko ay ko jam ko tu tang pon minute rong subab miyang pay ko dagali ti babazan hozo inotip iton vahu nga padanom si zam nga padan dadi tonda ko no montok di hozo anangan do makinungaw diti hozo paghuday ko timpo diha kanot ti mamus mohis ginavo miyang pay to ko di Janet Ongkino gampizon ko sa mulumul.

0: it kosoy man boos kadazan no ikot vinasi osuaw tomoy mo.
1: Tapi nak ngavi, bahaya nanti ti jam katu tahun pada misa minit tong suvap id pagunta kau. Tikid ta daw ko iso, ay sa nasuvay, ababazani. O nga, Diyos, tikid, ay katimpo dito na po nga, iti no, ababazan, hozo, inotip dito, nuvahong nga padanam, si Zam nga padan. Dari matak Diyos yung anangan, makinangaw da hozo dito, hansan na pa yung taon da ko, sugut ako mahikya, matak Diyos yung makinangaw dito ka sa imban, boss, kadazanid Saba VFM, kawasa ko sumuang red hasagan, si Zam nga padam duvo, titik 2FM, nung id radio nung id anangan ko makinungaw maza did astro kapas ako nagisumang did astro yumon na po vahu to iso nagiday da hazagan da RTM click sumuang na po did google taka play store type on na po RTM click kongo ko did dagay da mimbolotok na diti ida Saba VFM na di maza diti media social kapabalan social kapas ako sumuang da Facebook nagi TikTok Saba VFM na di ano tabi ko nga vilahan ni kapas ako tanudan di azu makinang dagay da ida Saba VFM habi na ko zo iti ko sa imbaan boss kadazan na di ang popongo zo di zo hozo inotip dito vahu nga dan tahu hozo iti kapag human tadi Filipa Majelis on sapan ko sutanan hozo di Raja Alum nasi poem pasi om di Christina Binidi poingan dadzo tomoy mo.

0: it kosoiman bos kadazan noikot vinasi osuwa otomoimo.
1: Sabi ko nga vi jam kavahu duva minute dong suwab in pagunta ko ditino na kong ako dahozaw ino tip dito nuvahong nga padan ay katimpo diti gisa may kajam kavahu tong pod minute dong suwab kong ako dahozaw ino tip dito si zam nga padan dadi kanot miya mas makinangaw hozaw matadi matadtin mo ngan sinampuvan lamay sang kotoon miya gado kandavay Robert Vincent kohodi konopo di Petrus Martin kapo season kinangat ako hozaw ino tip dito si zam nga padan.